0: E rere a rora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuhake, o te rohe, te reo, o te ātiawa, toa.